0: Monet.
1: Kamosunate ogbontarige ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.
2: Flash FM 105.5.
3: It's 8 a.m. Every great morning starts with Quaker Oats. New look, much more goodness.
4: Iwọ na ro nigba akoko ti o je shawama ilo so
5: je kin kan to wo die
4: sugbon bayi
5: e fi sausage kun e fi chicken kun se reran yen erokun e fi cream pupo si gege bi mo se fe meji ni mo fe ra o
4: so ri bayi opo nkan ti o fe ran lo ni bere nitori pe o to won wo ni kilo wa de ti o se sakara fun jumia app re to jumia wo o ma gbadun e ra won ko ni ye to dara ni rorun o ma gbadun e o tun le sanwo nigba ti won ba gbe oja re de o ma gbadun e o si le da oja na pada ki won si da owo re pada fun o ma gbadun e to jumia wo leni ki o le ra won ko ti o fe gege bi o se fe jumia Ayo ti agbede.

0: Baba legbe ati wa ni bi laaro yi bayi ni isin.
1: Se wo si libi?
0: Na, mo sese de ni.
1: Ah, kaabo.
0: Nti mo sese de. Mo sese de.
1: Mo ma pe eyan ti wa libi, eyan ti wa libi. Iwo, se iwo si. Iwo na nko, se iwo na o si nbi.
0: Emi ke, emi sese de ni latabekuta o.
1: Ah, emi na ko sun bi. A jo sese de na ni oko toto lawo. Oko pa wa.
0: Sese de boss la jo gbe lati ada tan bi.
1: Oko ko pa yan ko.
0: Ta de ma so kale kere, a tun so ni sese de bus stop.
1: Abi bo.
0: Okay. Sese de streets la tun wa de bayi abi be ko.
1: Be ni o.
0: Okay, felele ni won de wa npe bi.
1: Oh.
0: Akodenu, eyin na ti mo wa gege bi en so mo wo. Bebe ba ti ri wa ti gbogbo e to duro ton ati ayelujara wa o rerin muse la ro ni lisi omo sosan bi owo o wa lapa beyen o o duro ton ni o se tan lati fun je ni takun ayelujara la ro ni be agba wo wa ni be gaji splash o na se tan lati ma gbe oke ma gbe wale baba legba de wa ni bi bo ti le je pa won ti ta gbogbo le family tan asi wa lori oro yen o owo yi baba legba ti na afi ki baba legba tete ya wa se bayi ko je ka yanju oro wo yan labenu pe order o iwo na wa gba owo todo re abi kilo de
1: ah
0: he de ma je gbogbe bi ke ma je gbogbe ke je gbogbe
1: ija
0: kide
1: ija gba pe ijo won ti gbogbon o na lo won ki ti je bi oran mo
0: oh
1: o ba to ba ti so pe bayi ma pe be na ni
0: ba ko be na ni
1: to ba ti pe
0: oh
1: o ko ju be lo
0: ah o ni kan ko le yanju to wa le yi baba legba
1: o ti yanju eleyi
0: o won ni kan soso lo le se tu gbogbo ta so lata ro
1: o ti fi o yanju eleyi
0: a ti fi o yanju
1: o ti yanju re
0: baba legba fe gba mi la won de
1: wa temi ki se moto mo se ma gba e
0: abi okada ke ije baruwa
1: abi moto le ma gba eyan be yen
0: omo yeri e
1: okombo
0: akime ku e koju me koju mo ese koju mo mo agbede be ni onje owuro yin ni o ba yin lara mo pupo jo ti fun tedoro yin e kan ni omo lu abi la wa npe bi o ba meji ko o splash ju eyin ti wa ja pade ni ati ayelujara ojo opo Facebook e lo se awari e ni itona splash fm 105.5 Ibadan e wa like e love e be ni ke ma ba wa pin e tele gbogbo ojo opo wa ti e ba se alabapade ni ati ayelujara e yo fun ni anfani nlanla lati ma mo ni kete ti awon eto wa gbogbo to ba ngore ati ayelujara e ri bayi bi ilana ka bi we royin se ko ko ni afikun o tabi ayokuro tori yin lai wa nbi ti fun tedoro yin ni o pe sibe e ma mi kan a fun itan a gbe yin debe laaro oni tola ni alade laja loruko ti mi ye royin ni awokose re omo ton so ton so ton gbura aye a pere ire omo lu abi wan ori yin o wa nbe
1: to won ni agbeneja bayi la powo asebaje na la tu powo be eyan ba feran owo la feju won ti ni iwo oluwa re a baje ni won ba ni gbogbo nkan dun mo bo ba po la po ju
0: owo ni gbogbo ese
1: be ni be si re gbogbo agbere reluwe te ri won ni ogbodo kojo oju rin to ba fe kojo oju rin dida ni o danu
0: o pari nu
1: a o ma ni danu o
0: ami ase
1: e ko ojumo e ko oye to la perengede looro to ni e kaabo sakotun ti fun tedo iroyin loni ti se ojo kokanlelogun osu kesan odun 2026 ontan la no osu baba baba na la wa yi ibere osu baba bare osu kesan ni jebe to ire ayo ko ba se de ti wa titi yin ire owo ire omo ire akuba le oro na ni ko ma ba bi era ndede bo ba si tin ba won tu gbodo simo
0: ami ase du mari
1: ba wa gbe lo kanrin kesi
0: ami o
1: badari be ni o si mari
0: ami
1: o ti be ase ti gun
0: ami
1: ola ni wa jo pele oro adeus loruko mi elephant soloyin re o okan soso ajana kuta gba agboje efun papo jo grco sky giran global radio king of scoro continental and intercontinental agbata no danu agbe tuntun de ti fun tedore lo nje be kaabo si Washington IB ile funfun balawo alagbala okin felele ni gboro Ibadan e le nbe won e koju mayo e si ku kale
0: oda na je pe ta ba de bi ise ise ohun ko o ti di sise o
1: be ni
0: won ni e je mayo pe bi awon akeko bi an se yi ko ngbe ti an si n wole pada si lana eko ako jagere baye eberu bojo se be o bo kan aya won obi ati alagbata lalejo je kini n to fa o won ni e je mo pe afikun owo gerimo o gori owo ile eko be ni ipenije eto abo nko iyen na to duro segbe kan egbo ironu wa sori agbakodo kini awon gboron to bo ta bombo lenu awon obi ati alagbato agbo yebe se ti gbo yin laaro oni
1: o da to lodo temi nbi bayi aya are orilede nigeria olureemi tinubu ti kesi gbogbo omo orilede nigeria ni ti le toko kesi gbogbo omo orilede nigeria ni toro ti bu e ipe eje ka mu adiku ba ifo nje sofo onje lore awo
0: beni
1: eje fo nje sofo mo eje ma toju kini ohun ka se lojo saaye re ka ma fo nje sofo mi igboluwa re nko leta so si ara re ni oro po nbe sa punch lo gbero iyen jade lo ro toni ayajo kan lo bi oro na e si gbo nigbati asiku ba to lekun rere o
0: je ke bi o gbe wa lo taratara o kodiwo lori tabile are Bola Ahmed Tinubu ti orilede Nigeria are ti ro ti kere ti kere awon oludibo wi pe e duro gogogo gege bi owo e duro sogo gege bi eni to meto re won ni to di pe e bo eleyi to wa atoyan sipo egbe osilo ti APC o mo lewaju APM o na ro gbogbo e o di kondu ni pele ti Bauchi ke yamo ohun na ma soro ke wa ni awon oro ohun emi lo se be to wa gbe kari to n pariwo tantan sugbon kata re na la wa o won ni ejemo pe aya re orilede Nigeria eh won di eni odun merin din ni adorin nigbati are Bola Ahmed Tinubu GCFR tawon o soro nipa iyawo won are ni wo ona kan na ti mo to lojo si nigba ni ti me pade e to di pa se be a bere rin ajo fe ton ba bi mi nigba agba e mo rin ona lati mu oni tori wipe oda pupo ju oka josu won o korodo kini awon ariye eleyi ti are ti won fi se alaye aya are orilede Nigeria oju we karun ni e o iwe iroyin the nation
1: oda to lodo temi mi iwe iroyin the nation na lo gbe iroyin jade to nka so de wipe igbimo ta gbe kale fun eto ipolongo ti are labi ase egbe oselu All Progressives Congress APC yen APC PCC won soro kan si atiku won ni nje o wa salaye agbekale ofin to de eto gbogbo elete eyan fi da owo iranwo epo pada wa salaye re lekun rere o be ti fe se nitori wipe ta ba lo so wipe agbekale kan be te eyan fe se lori eto gbogbo toro mo dida owo iranwo epo pada ladun eyan ni narara eyan ni narara bi komo mo na to trillion mokanle ni ogun naira ko 21 trillion naira lori kini tori kini
0: okay
1: the nation lo gbe se ikun re nbo npe
0: olorun oba wa saanu fun wa o oda je wipe eje ka tutẹ sowo iwaju itesiwaju na lo pa isegun won ni egbo bayi bi orilede Nigeria aduro shan ni a ma nlewaju lawujo awon orilede ni agbaye o eje igbakeji are soju are ni bi ipade alagbara kan

0: Flash FM 105.5.
1: Onkile, omile, onkile, omile.
2: Yeah,
1: yeah.
3: She be a
4: Sola
3: Bo
4: Shin
5: Dun
3: Splash 5 FM The
5: Integrity
3: Jamusi.
6: Oke tinti luwa la wujo iroyin ri daraya nle yi Adirun ki Adesola Oluri Sport man gbe wa debe anytime any day Jawosi on Splash FM 105.5 Ibadan Awudi turi bara lori yeni Lekileki turi kefun tun lo mo ni ginigi si ni o Oluri Sport tun ti pada ni laboto el ni wuta
7: Oda any temi Adirun ki Adesola Oluri Sport Ibadan kama vinga mutu today lati ma ja yin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni ja yin le o ti sojo eni kan ku je ni gugu are ni ma yan funu ewo ni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e ja mura wa
6: dede mo tun gbe de ohun ibada kamavinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan lagun mewa koja ogun seju lo ro kutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atojo eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si

0: wọ pada si itẹsiwaju gbankọ gbero yin loso ni fun itẹsiwaju eyin ni dakuko fọkan ba le de si
1: fọmọle
0: were le ni owo re o mo dada bo ba ya ni se owo re o ni tori bi owo ti e se le lori eun fọkan ba le aya ja wo isele kan ti o sele bayi nipele Anambra latari bi ile ise olopa ri ipile ti Anambra ba ti wi pe owo won ti arabirin kan eni odun meji le ni ogun 22 won pe oruko re ni blessing nwachukwu ni oko baba re blessing lo won je lori esun idipanpapo lati lu jibiti ati ilana iya bata ni jinigbe ara re bi won awon malebi re tun ti san owo kan to je million meta ti akata re gege bi owo otule wi pe edaku nkaka ira gbodo rin o ma won edaku e saba won tuule million meta ase kokoro tin jagba o ngaga fura re gangan ni igba tin je kokoro abi kokoro ti si njegba re ni idi re gangan lo wa afurasi ina lo di panpapo pelu awon abade dora kegbe re mi na ti won pe oruko ti e ni oyinye olori kan o ma lori kan ti a ko oyinye se mo ranti orin bayi anyway we are coming back oyinye anyway am I feeling the gap to go back lodo yin ama o won ni akore kan na wa pelu e won o da se sugbon yon ti e won la nfani ati ma oruko re lawa siko gba ti won ko iroyin le won ni sugba arabere yi won ya bata ni ilana ijinigbe ara re funra lara re lati dogba gba owo lowo awon malebi re gangan agbenuso fun ile ise olopa iyan o ni ipile ohun sp to tuko ikinga inu atejade to una fi ode o ni owo pada te afurasi lati pase awon iko ti won fi mo file rapid response squad won ni auzu aukuzu leyin igbiyanju ifi wadi ati ifi mo file to gbangba ti won ti lanfani ati se inkenga o salaye wi pe afurasi yi o na ni o ma jira re gbe o loju ona lo salaye pe won ti ji won gbe loju ona onicha ti asaba oju ona ma so se nibe express ni won sa ti so lenu won ni sugbo o pelu e be owo lo le se ki awon malebi ohun ki won gbe ajo lati tete re owo jo ki won ma ba gba emi ohun lai ma wi pe cinema ni ya lowo ama leyin ore yin won san million meta orile de Nigeria se lati le je wi pe ki won tu arabirin yi sile aso ngaga fura lara re na lo ya batani jinigbe ara re le ama o pelu eyi won salaye wi pe eyi wa bere sini bi iwadi alagbara ti o pada ma sele leyin iwadi lo tu iwadi lo si igbiyanju iwadi won o to pase arabirin yi lo si ibi to gbera re pamọ si ninu ile kan a room tin be ni asaba ni ipele delta nibi ti an ti pada lo ni blessing tebi da ti jo re to si n je spage to tin je kile ai se apuri won ma je nle yibo abi
1: fufu ti afun
0: won ma je ati ete ma fi ese je
1: ju
0: won ma re fikifiki bayi si bi ona meta nu inu kuku owo won ni ibe gaga do ti ri won ha blessing wa chuku ibi do fara pa bo sire leyin ore yin won pada gbe arabere yin genga salaye o won ni o tin ran awon olopa lowo lowo bayi ba ti soro lori ona awon ogbiyanju ti o le sa lati mu awon to ku ama intori lobe te garu owo gan funra lara re yo se alaye to ba salaye fa awon olopa tan yo wa tun wa lo kawo pon rojo ni waju adajo intori lobe te wa garu owo what a man can do a woman can do even far better far better
1: iwo lo mo iwo lo mo
0: lori ki dupi na
1: oda
0: ara ma so wa
1: ami o de je lo taratara si ojo ewe kejo ewe in the nation gbanko gbe kan na wa nbe o eleyi to ye ki omo ilede wa Nigeria ki won gbo ki won mo ki won le ba mo bi tin kan de duro ta ba nso ni pe eto abo nile yi o
0: alright
1: won ni ijejo mo pe o kere tan awon eyan eleyi to tu egberun lona meta le meta di ni ogun be ni awon eyan eleyi to tu egberun lona meta di ni ogun 17,000 o na lo je pe won di awati bayi o lo le de wa Nigeria le ti ko si enikeni to le so pato ibi ti won wa titi di akoko tan karoyin si leti oba to ni wa mo jara ni fese si ni o
0: amen
1: won ni awon igbimo kan eleyi to je pe won be pelu ajo eleto odibo ti agbele bo pupa o na ni won mo yanju oro isita o le ti won si nse lalaye pe awon to sokunfa wahala mo wa yan kaakiri yi le to din ti awon eyan di awati ninu aye o na lo ni se o pelu awon ikolu alagbara eleyi to nwaye ni awon apa bikan indo le de wa Nigeria nigbati ile ise le to ri si oro royin won eleyi to mo fi oro lede yen ni lu Abuja le ti atire en ti se olori won be yen Usman Kundole o se lalaye o ni bi eto olojo meji kan leyi ti won tin se eto danileko fun awon akoroyin eleyi to to 50 niye eleyi to je pe awon eleyi won yaranti nipa awon orin to ni se pelu oro omo niyan o na ni ti won yan laye o kudinle eni to se lalaye pe ewo awon esun awon ayan eleyi ti eni won gbajo awon esun ohun lo niranran o na lo to egberun lona 24 cases le iteni awon eyan awon eleyi ti won wa o na ni won dedede bi awon wa lagbaja awon wa tamado awon wa lakasegbe awon wa dola awon ori won won ni be ma bere ise iwadi ti won wa won titi won ori won ori iwe won sonu o na ni ru won ma wa titi di akoko yi won ni se fe mo awon ebi awon eyan to ni won wo jara simu lati jo ti won tin wa awon eyan won le to je pe gbogbo baba yi o na ni won tun ma ke si awon eyan ti lo re fa lo pe edako lagbetata la nwa se ti ba ni ri se ti ba ni gburo re won ni amo sha o awon eyan le to je pe won ti nu lorile de wa Nigeria ele to je pe ori iwe a nwa won a o sun a o wo lai je pe won daran o na ni won wa won ni egberun lona 17,000 o na ni ye onka won iwe on the nation lo gbe loni e fe seri e o duro gege bi gbankogi ni oju ewe kejo
0: aye je ba mo de ipile ke bi isele gbankogi kan to sele nbe olorun ko la wa lori ilana eto abo to fo gogogo nile yi o
1: ami o
0: awon agbeba ti so si owo won won si ti gbemi o leni olori agbegbe kan tin be ni lafagu community ni joba ibile ti bagudo iyan ni ipile ke bi ini sele gbankogbi ti sele won gbe mi lori olori agbegbe yi won si pada han ori e ku o lara re ha iwo daju leleyi alukoro fun ile ise olopa npele on sp bashir usman won fi di sele yi mole ninu ifi atejise rese lati fi oro na mole fun awon akoroyin lojo simi sunday na gaga ama o nigbati alukoro ti o ma salaye ko da oruko olori agbegbe yi ko so sita fun awon oniroyin lati ma won kan ni olori agbegbe ti nbe lagbegbe bi ti ada ko on lafago community ina ni isele gbankogbi ti sele ngba ti o ma wi won ni bo ti e je pe owo ti awon afurasi kokan lori isele gbankogbi to sele yi ti won si tin fun awon osise leto abo ni iroyin ti o gbangba lori ona lati je ki iwadi won ko tubo gbangba si ama o enikan soro to koruka oje iloko ti o ba awon oniroyin soro lojo simi sunday na wi pe ninu alaafia ati sokan ati ifokanbalẹ ni awon aya to je ti Fulani ni Kambarawa ati Barugawa ti won gbe ninu ifokanbalẹ afi bi esu ti tapo si ni kokpagogba ti oro di wahala latari bi won ti ni ipenije eto abo to bere si ni ba won fira bi won o jiyan gbe wahala awon adaran je yo ma sele nibe according to gege bo ti se wi o oni eleyi ti wa bi aifokanbalẹ lati pase awon ajijagbara ti lakurawa fighters ngba ti won ma wa so o won lawon olugbe iyen ni Barugawa ati Kambarawa community won fi esun kan awon olugbe to je ti eya ti Fulani wi pe awon ni o awon eya Fulani ni o awon nandi amara tesi n kolu won na demi awon legbodo ti won ba nkan je maran lara ti won o si je ki alaafia ka won fedo lori ororun ka o je salaye wi pe ni kopa ko jina yi ikolu to sele labule kan ti won pe ni boya won ni won toka re si awon ti eya to je ti Fulani nbe wi pe awon gangan ni eku woro igi woro ko ti danaru aro woro ko ti pada ba won do be enu won la won gangan ina ni nbe ni dire o won ni nitori die yi won ti wa pada gba emi lenu eni ti so lori agbegbe yi iyan agbegbe on ta mo si la fago leyin je gbe mi lenu re tan won tun wa se basubasu leyin ti won pada ge orun re won ge ori re kuro lara re ha bo ti je wi pe a wa ti ma boya o awon eleyi yala agbe sumo mi ni won ni abi awon ti la kurawa ina sise la bi ama isele to sele yi isele to bani ni okan je jojojo ni ti si n bi gba nko gbe alagbara niru agbegbe un kolorun ko so ni nbe ko si la wa
1: o de je lo si ipinle osun ilu osogbo na la wa bayi oni ti le be ni o nibi ti ile ise olopa ile to wa nbe ti bere si ni kilo fun awon eyan kan ile ti e ko ra awon jo ile ti si nbe afrasi omo elege okukun ni won won ni awon eleyi se lalaye pe awon binu ta o awon si kora awon ja awon opopo na leyi ta won o ma fi ehun nu ka kiri nbe nje kini to fe sabab fa sababi o won ni se lalaye pe sele se kupa ni eleyi to waye lori ekankan ninu egbe oselu ti accord to tuje lati leyin eni fe ti se gumina won ni ipinle osun ademola adeleke eleyi ti akuruko ti e ni olalekan oyeyemi eni ti gbogbo eyan mo si emia o na ni a fe tori e kura won jana leyi ti won o bere si ni se iwode alagbara won ni ile ise olopa ile ti nbe ni ilu osogbo o ti wa ke si won o pe gbogbo be ti kora yin jo si itako ija te bere si ni pera yin jo nbe te si mojo pe ojo bayi o le yin o bo sopopona e tun wa fun ile ise olopa ni gbedeke pe gbedeke ojo ta fun yin re o ke fi mu awon amo okun seka eleyi ti won se kupa emi awon ni ah gbogbo ile te fe ma dowo un eh ofin te nwo un ida oloju meji ni o be bayi fowo be ida ohun bayi oto oto fun inu ile ise olopa yo gbe igbesi alagbara lori enikeni eyi to ba se tan lati da omi alaafia ru be yin bara ti be ba gbagbe o emia o na ni awon karamba ni eda kan mo gbemi lenu re yin lojo aiku sunday ose to koja lo lohun lasiko igba ti won se ipade alaafia kan lori ita gan la ni o je lori fun awon egbe onimoto yen nilu nipinle osun iwe iroyin the nation lo gbe o gba nkan gbe loda lori tabili wa
0: oda eje agbo iroyin ka so layo lapa bi ko to di wi pe abi na oju ti e na kale latodo ti e
1: o yes ke
0: eyin awon iko osise leto abo tan fi eto abo mule dada ta ma si operation enduring peace ti won pepe fun alaafia igbiyanju won ti so esorere bayi esorere to si so na ni wi pe won dola awon eyan meji ti won be nigbekun awon iko ajinigbe ti owo won si pada ti awon afurasi mokanla elemin suspect in your what it te bayi ati won je ogbunagbongbo ninu awon iko ajinigbe ti won je awon eyan gbe ti won si nsise takuntakun ni ipinle plateau ise takuntakun wo ni joma bayi lowo yi won se alaye nu atejade ti won fi sode ti atejade na lati pase ikoroyin media information officer fun iko ti joint task force operation enduring peace yen captain chinanso polycap ote o se alaye o wi pe orisirisi awon nkan ja ini awon rigba lowo awon iko yi ti won je iko ajinigbe ti won lo gege bi irinse lati ma ji awon eyan gbe mo ni o se alaye o wi pe lowo lowo yi igbiyanju tun tin lo siwaju si lati pase ifimofile ati igba iroyin to jina denu ti e se ofege lati topase re won ni topase ti awon topase yi o je ki awon le dole awon eyan meji ti won ha si akata awon iko ajinigbe yi ti won ti mo sigbekun won yen ni agbegbe ti gwanfa lewo yi olorun ti se o won ti pada ri awon eyan meji igba kuro lọwọ àwọn ikọ ajínigbé tí ọwọ sì tẹ mọkànlá nínú wọn.
1: ó dá kásán láyọ̀ kan náà tún lé léyìí torí pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá eléyìí ti ń bẹ lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà ìyẹn the nigerian police force o òun náà ní ọmọ ti ṣe lálàyé pé àwọn afurasí bíi 15 òun làwọn mú láàyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní àwọn ìpínlẹ̀ bíi 8 níye léyìí tó jẹ́ pé iṣẹ́ láabi tí èèyàn láàyò léyìí tí ń fi ẹ̀sùn rẹ̀ kàn wọ́n òun náà ni ìwà ìjínigbé ìdígunjalè ìgbẹ̀mí lẹ́nu ẹni iṣẹ́ tipátikúùkù pẹ̀lú abo láwùjọ ìwà ọmọ ẹlẹgbẹ́ òkùnkùn ati mu ma gbe egbogi oloro
0: that's bad
1: eni ti se agbenuso fun ile ise olopa lo le di wa Nigeria ani eni edo nigba to won mo yojo oro on sita eni ni bi ipade eleyi to waye nibe lo ti se lalaye o we e wo won po tan mu afrasiment ni ogun ni won ayo toto na si ti mu wa nigba ti o wa mu apere wa o oni e wo ni pini oyo awon karamba ni eda kan merin ni won e ta fi sikun ofin gbe nje bo ni ti won ni be la bi ni o abule kan tan pe ni abule kan bi ibe la won eleyi lo re fi se buba won le to je pe iwa buku ti be lowo won re o won ma ji awon eyan gbe won ma pe awon ebi won o pe owo le le yanju e o be be lanfa ni ati kowo kale e ri awon eyan yin oni se ri awon merin dan so nipa won awo apalaba won ti segi won ti wa lakata ile ise olopa ba ti soro yi o o tu tesi waju nu awon oro le to gbe kale pe e fe gbo a nikan le to je pe osise leto abo lo na sugbon ki iso olopa okan lara awon osise leto abo na lo je to ile de wa Nigeria won ni jeje mo wi pe ile di apopo pelu awon eni bi lati mo wo iwo daran papa julo ni ilu Ibadan irufe iwo daran wo won ni be la bi ni won degun jale won jiyan gbe ni ilu Ibadan ta sin gba owo ribiribi lọwọ àwọn ẹbí wọn eléyìí tí ẹ bá ti jí wọn gbé tán ǹjẹ́ bó ló ṣe jẹ́ wọn ni à ẹsibítì ń bẹ́ẹ̀ lẹ̀ wọ́n ná ní ọkọ̀ kan toyota camry ní aláwọ̀ búlù eléyìí tí ẹ máa ń ṣàmúlò rẹ̀ láti mọ fi ṣiṣẹ́ láàbí wọn wọn ní bí ẹ bá ti gbé jáde báyìí one chance ni ẹnikẹ́ni tó bá ti rárí wọnú ọkọ̀ ọ̀hún báyìí ó ti wọ̀ ọ́ ọkọ̀ èèyàn kan eléyìí táwọn ò ní láǹfààní àti dakọ̀ láfẹ́fẹ́ wọn ní ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí o ọwọ́ ti ba àwọn 16 afurasí lè tó jẹ́ pé ìwọ ọ̀daràn pọ́nbélé ni wọ́n yàn láàyò ní tìbútò orílẹ̀ èdè wa Nàìjíríà.
0: Ọkẹ́ kí yín o gbogbo ẹ̀yin tí wàá pátá porongodo tẹ́ wà lójú òpó Facebook wa.
1: Thank you.
0: Àtẹ̀mídàyẹ̀ Olúwọlé tó fi dórí Ọláwálé Sunday.
1: Thank you.
0: Àrẹ̀mọ Oyeniya Bisade Polo.
1: Adúpẹ́ Adúpẹ́.
0: Akí Adébísí Ṣàkáríyáò. Tedeli Ogbevre Ambrose Yabari.
1: Thank you.
0: Akim Moyo, Akim Meyo, Arobi Eke. Lati Jebu Ode, Ijebu Lewin Tingba Olodo Ogbolu.
1: Ah, Eshewun Adupe.
0: Eshewun Aki Yiga, Sulaiman Khalid, lati Olodo Oba.
1: Adupe o.
0: Onitilo Adekole, Awana Wale Otuba, Akikpelu Charles Olaide.
1: Adupe
0: Mama
1: o.
0: Mama Titi Dina Johnson, Dinobu Ogoshe Ita.
1: Enya Wani.
0: Adekole Adebayo, Adedeji Kende Olamede.
1: Thank you.
0: Matthew Ajibade, Sherifat Funke Aziz. Yai akiyin eseun gan pupo olarewa jije lila tola jomake
1: eyan wa ni
0: akiyin o gbogbo yin pata la mariri yin be tin dabole loju opo Facebook wa nebi ti eyin na ti duro ka sapa be on Vitalis Benshima Peters akeyin na ese o gbogbo yin la mariri yin e tun ma sere be lo loju awon opo to ku gege bi a tin dide fu ya bayi lagba lo Olorun lago meji lola ina la to de sin lorun bi ise wa a loko a lodo kakaroyin ni se wa ka si ma fi mono yin dun ka fi ma di da yin lara ya ko ma di ego kudi money kudi
1: sapo ti wa o yes
0: sapo ti a
1: o yes
0: na so ibi o
1: na so
0: bo ti rinu ko ju be lo Bọ́lọ́run ti pinnu adinu fi sege se
1: be o ti pinnu o ti pinnu
0: ka lo ma gboro yin ka o ma fi tayo ka fun yin ko si ma di ego sapo ti a ko ju be lo
1: o yes
0: kò ní ọmọ anífowó ṣe náà ló kọ tèmi ojúlówó wa ní ìka ìpèsèǹtà yín náà ni lágbàá ọlọ́ọ̀lọ́ àárọ̀ láti fútẹ̀dọ̀ náà ni ó tún dé ṣe ti gbọ̀yìn títí ìgbà náà eré o eré kàbìtì.
1: adúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ ẹ̀yìn èèyàn wa tẹ́ ẹ bá rìnrìn àjò ìròyìn lọ́sàn-án tòní ẹ má gbàgbé o pé láago kan ààbò ooru lónìí mọ́júmọ́ ọ̀la ẹ pàdé èmi lórí ètòkẹ́tò kan tá a pè ní àgò láàjìn ó máa ta lẹ́nu bíi kílìṣì o títí wá di ìgbà náà ìyá
0: àdínníyìn
1: gbogbo ẹ.
0: Ok, no problem. Se wọn gbọ́ ntí ẹ.
1: Se wọn jẹ kílìṣì Abuja.
0: Toro gbójú sẹ́gbẹ̀ bí
1: gbé náà wojú ẹ. Se wọn jẹ kílìṣì Ibadan.
0: Se kílìṣì Abuja àbí kílìṣì Ibadan.
1: Àní ṣé ti Ibadan lọ fẹ́ jẹ ní Abuja.
0: Kò sú ara, no problem. Let's go.
1: Títí wá dìgbà náà, ìyá àdínníyìn náà ni o, Aminat Adetunbadmus olórúkọ tèmi. Mọ́tàlá yín eléyìí tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ̀mọ́, ó ṣe dáadáa.

0: ibare mu koko se kin to bere to loni olohun oba mi aluka wa niru mo se beyin angeli na te wa ni ajuli orun pelu olohun oba
1: nimi je fuji o
0: mo se beyin agbagba 24 te wa ni waju olohun oba te nteri ba fun
2: sawon kon ba ma wi wa lokun lori omi te lomi ba ma so wo sa lori odo
0: okun bayi na lo lori omi agbara to wa ninu okun o yato se to wa ninu osa agbara ti mi nlo yato se tawon presenter mi nlo e ma je nten yin o modelo ni ola oluwa zakios return of gbenga adeboye emi na si ko lohun oba mi na lo tu pe kori be loni e tun gbadun olon lara mi loni e tu ko lo nje lara mi loni be ti se nlanfani lati ma gbo mi olufun won tan gbenga adeboye emi la ba mi eda ti mo gbenu radio soro emi na si ko lohun oba mi na lo pe kori be mo tun ti de sori papa ede oro lojo tito ni eyin ro wa ni etun ma gbe oro wa fun mi loni o eyin batali omi etun ma ku oro wa agbara omi yato si agbara ina agbara omi mo lo loni mo tun de keri keri baba awon ede oro emi na ko lohun ba mi lo pe kori be olohun ba mi to laye to ni ajuli orun ibare mose o oba mi aluka wa niru olohun tin gbenu afefe si gbangbaganda oba mi tin gbenu orun se madumadu olohun ba mi tin gbenu orun se ntowu oba to lo terere kari aye ami olohun oba re o eyan ara ile eku le lojo titun ni ale mi na ri ola oluwa zakios return of gbenga adeboye ri ikanni ta wa loni na la pe ni splash 105.5 fm enfelele la wa yi awa ni giant fun gbogbo radio station awa ni agbon miregun radio bi olubadan le ibadan se je agbon miregun fun gbogbo awon loba loba nile ibadan yi awa na lo ga gbogbo radio eto te nlanfani lati ma gbo na la pe ni gbagbe irunu e tun gbagbe irunu yin loni eyin te wa nu maruwa enle eyin te wa ninu mikra enle eyin te ngbo mi lori okada enle eyin te nlanfani lati ma gbo mi nile epo mo si epo tadakun o ojo wo ni mo gbe moto ore mi mo gbe lo sile epo kanbaden ke ma da ko won tori won san wo polu oja fun mi jari mo ba nsoro inu ohun mi bobo yen ti mo eyin jo na lo yin te lo max ati spec gan soju mi o ni Mr. Gbenga Adeboye return of Gbenga Adeboye eyin lele every Monday ati every Wednesday mo ma se pota mo ni kilo de san vision ni o n se pota ke won le on le epo o ni rara program yin mo ma ngbo bi n ba ti gbo bayi eni to ba fe epo 10,000 epo 20,000 mo ma n ta fun o yin ti ta kan ti an to mo o e ma gbo mi lori Facebook e ma ba n ṣe eto yi kaaki agbaye e ma double tap fun ola oluwa na ri olowo button mi o yi pada Dixon ni eyin te wa nu yare eyin na eyin oke gbogbo ibadan dipa loni ngba seyin makinde pe lawon team re ti n se kini campaign won kaaki adugbo won wa n block ona kan dikan dikan gbogbo e olohun lo mo bi seyi ti ko agbara omi ko le mo se nkan laye kojo mo ro ojo wedding seyi makinde ojoro njo na e so fun pe mi mo so be njo ti o kokko dibu wole ti o kokko di gomina pa nile ibadan ojoro olohun lo mo bi to ti kan seun nigba ti o se gomina keji na ojo na turo campaign na tun se loni gbogbo mo po gbogbo everywhere ni an dipa lojunro yi mu ni kilo de bobo yi oye o si yemi oye olohun okunrin side osupa ila fi wole loni e gbo baba wa la sisi loni the return of Gbenga Adeboye re eyin te je olopa e wa nkan fidile ke gbo mi loni se re yin ti oko yin sisi olopa abomo yin yin sisi olopa abi yawo yin sisi olopa e wa gbo nkan ti mo fe so loni awon lopa Nigeria e ko lorun ko wonu won ko sanu won ni bo lopa ba ti le dayan duro bayi ta ma ti fe gba owo on ti e ton lopa ti an ko na general gas yen abi bridge sale ati toke gbogbo won gbogbo lopa laye yin won mo jowo lo nle aye won adupe pe opin ma gba lo amọ ti mo fe so fun yin eyan lopa Nigeria o ko mi e kole return of Gbenga Adeboye ni mi e ma wa kievu ke to gba moto lo wo eyan be ba ti dayan duro ti o ni driving license ti o ti ni owo ti o fun yin awon egunje te ngba hun be mi mo so be te ba ti ni e ma mo sare wonu moto won mo olopa kan lo gba moto kan Caterpillar ni emi nbo lati ona gate mba gbe moto re bo Caterpillar kan lo ni waju mi oko maki lagbangba bayi won lo saaju mi tin lo ni olopa general gas na ba na wole fun e park Caterpillar e iwo okunrin ton wo ko boy iwo na park mi ni nba wi ba ni eh I'm the one na Olugbenga Adeboye ko da mi lohun owo ni ogba ba hun se ri mi ni ko down mi na ba dale ba ra fi moto mi si reverse die mo gbo e fe mu reverse la bi mo ni se mi in wa mu reverse lori bridge abi ma da Caterpillar lohun oba da babun Caterpillar do babun Caterpillar iwe Caterpillar da iyen ni Caterpillar mi lo le ri tin ma fi be ni wi oba ni oda fun alowo olopa ni so baun baba yen ni lowo kankan o in lowo kankan ti mo fe fun yin ni olopa ba noya e bole babun Caterpillar oba ni ki baba bole baba ni ba bole oga olopa olopa to sa da baba ndu o ba wonu oko baba ba ni a ma wa Caterpillar yo mo bi mo se won gbo yin wa ko sin te se e ma ni so police station lodo wa tin be nsale lohun beun ibe le ti gba Caterpillar yin ah mo rerun bayi yin kini olopa ba mi emi mo so be olopa ba mi ni en ki lo wonu Caterpillar fun bayi bum bum bum bum to start Caterpillar baba isa n ki gbe mo jo wa e mo mo jo wa se ibo se fi Caterpillar si drive bayi asi drive Caterpillar yen ni reverse ti Caterpillar mi reverse bo lodo mi mo ya ku leyin pe leri bobo leleyi o ni baba yen ba ki gbe pe mo fi si drive mo fi si drive ni Caterpillar ba wo reverse ni ko lu gbogbo moto gbe ni baba yen ba ki gbe pe fi si reverse ase reverse gangan ni driving wala de o lolopa e ba fi moto si reverse loko ba mudi lo waju reverse ni drive drive ni reverse ni ba nja lo gbagbagba ni ko lu gbogbo lokada gbigbigbigbigbigbi lawon yen ba ki gbe emu e da duro e so ki e ni baba yen na ba ki gbe pe ya te totu ase totu ni break ngba ti olopa ni ko nte break bayi o kan lo te break ni instead ko te totu se to te break bayi Caterpillar gbe ese re mejeji waju soke ni hin bi igba ti esin ba kase waju soke gbe ti Caterpillar bale lo tun mere re lo dona kobo avi gbe o kan lo ro lu bi ogiri nla kan gbangba lo da building kan wo lule gbagbagba mara won Olorun wa je ko lopa ta wi yoku oba kan lorun orun e kan an se yi won sa fun won lowo mbi se yi ni san salary fun won o sa fun won lowo o tun kan lese na o kan ni bi egun egbe bayi won sa bato Olorun wa je oku ke ku lo hospital o an lopa ipinle Oyo ni an ba tun ko letter fun pe ariliri ise takuntakun to se a promote e wa sona felele junction ibe lo ti ma da Caterpillar duro an ba lo re fun olopa yen ni hospital to wa pe olopa o and congratulations a to ti postpone ise re siwaju ati fun oni promotion felele junction ibe lo ti lo ma da Caterpillar duro ogboro ma gba Caterpillar mewa lojumo ki lori we mbayi eni ti nku lo hospital oka ku lo jijidanu ni
2: o ma se ku podo ko ma se ru to ba di wo yi emi a tun ma ri leju bayi lo
0: mo ni ka dupe lowo Olorun ori aye lu jara mi titi n pa return of Gbenga Adeboye adupe gbogbo eyin te ki return of Gbenga Adeboye lori ayeye ti mo se lo ojo ayeye gangan si n bo n waju jake jadu agba nla aye kekere le ri ti mo se un nipa introduction return of Gbenga Adeboye ati yawo e akio return of Gbenga Adeboye gbogbo eyan ni nbere pe ah se broadcaster ni yawo e se lara ni kini kan e mo wori en ta ngbe yawo bo wa ba ki garun ojo ayeye si nbo wa siwaju mu ki gbogbo eyin te fun ani donation lona kan tabi lo miran titi di oni na sin drop donation won mu dupe lo gbogbo yin patapata o gbogbo en te mo ran awa celebrity lowo gbogbo eyin te mo ran awa entertainer lowo one way of the other na na fi fun donation jake jadu agbala e seun eba laisi abesu pile omo loju olodumare emi jangban kan wahala kan emi rumole gbogbo awon agbagba eni bata fele fele dodo mi o ko lu mani emi ito yan amo bo be ito mi a je yan re nsu o ni adi agiriki bi mokan lati munsin leyo kokan mo ba nwa gbogbo eti ta lo ngbe baba ta lo ngbe adi eyin in me ni nji gbe o in ti e mu ni ton rara ati rara bawon adi e mba ti sere lo bayi adi agiriki mokan la bi an ba fe pada wale bayi won ti di kan bi an ba tu je lonjo keji ngba ti an ba tu fi pada wale won tu ti ji kan mu nbe I say omo kan bayi ladugbo odo wa ni mo nda agbadu le fa awon adi eyan ba mo tan won wole ni mo nbo je omo imu sai pe yo wa mu itan adi atapa adi yo wa gbe fun mi pe baba o mo ni se bede loni ni ojojumo ni se babude ara o si fun mi ngbo wa ya to ko gbogbo adi e mo kan la to ko ku marun mo wa sise sa awon adi e lara lọmọ ẹ̀ bá tún tán adìẹ wọlé ńjọ tá a wí méjì lọ́tàn wọlé lẹ́ẹ̀kan náà níbi tó ti ní kó wọn mọ kó adìẹ báyìí tó ti tilẹ̀kùn wájú ilé rẹ̀ báyìí èmi náà kàn dọ̀fẹ́ wọlé ni mọ́kànlá lórógùn wájú orí ni lójú ẹsẹ̀ lọ́bárọ̀ lápá ló rọ lẹ́sẹ̀ bó ti rọ lápá rọ lẹ́sẹ̀ báyìí lọ́ba sọ fáwọn àwọn àbúrò rẹ̀ tán ẹ̀gbọ́n rẹ̀ pé láìsí lọ́jọ́ mi lórógùn lórí o ló ń fi rọ lápá rọ lẹ́sẹ̀ o nana ba wa ba mi won fe mo ba mi ja o se lasan mo pa fun won won hangi sojo orun ti an fi ku ni e ma gbo mi kaaki agba nla yi e ma gbadun return of Gbenga Adeboye ikani te tin lanfani lati ma gbo mi na la pe ni splash Ọlọ́run ọba mi náà ló pé kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ọba mi náà ló pé kó wà bẹ́ẹ̀. Kí n tó fún yín ní bàbá wa itú bàbá àta. Nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ ní láìpẹ́ láì jìnà. Ẹ sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àní kẹ́ ẹ máa gbọ́ mi jákèjádò àgbáyé sẹ́. Ṣé rí eléyìí tí mo fẹ́ sọ fún yín?

0: Oselu Alabosi.
1: Aye won da.
0: Aye Oselu.
1: Aye won da ni aboku die ka to abodami. Abodagun.
0: Akowo ilu sapo.
1: Eka le kaabo sori eto baba olore ilu agbalagba baba awon agbalagba Nikon Splash 105.5 FM The Integrity Station promoting right values Pe pataki lowo Eledumare oba to da emi si dojo oni ki se mimo se agbara ko ogbon ogbe imo si ran ninu anu re ninu ore ofe na lo so fi pe ka ma wa ka tun ma sogo
0: wa wa

0: stadium yo to ni mobile hotel ege bi ta gbonu awon mejeji ti jo pawo ko bayi won jo pin san ni o ba n ba sin bi nkan se ri la pa abeye niyan baba so nipa ajo la liga igbimo ti moju to igbeyewo awon adari ayo ninu dije ti spanish la liga won ti confirm e pe ka mo ko ka mo jale adari ayo to dari madrid derby ana o si asise o asise wo lo se o na ni ti agbabolu fun iko ti psg tele tele ta ba so nipa king lee abi kani le kang abi kaling e ele ti o te vede vavadi to te lanku ti o si gba card kupa won ni asise lo se ye ko fun card kupa ni o won lo ye ko fun card kupa won ni adari ayo yi ifigabaga meji ifigabaga ni sisentele meji ninu dije la liga won ni ko ni lanfani ati fan won lo si asise won ni sugbon ti card kupa ti din utsin ele to deny a goal scoring opportunity iyen dogzo won ni to se ntie o get iyen right sugbon ti kangli nti abi le kangini won le card kupa loye o je adari ayo o si asise po bi ta gbonu adari ayo iyen ta ba so nipa Miguel Angel Ortiz won lo ye ko fun le kangi abi kangli won lo ye ko fun ni card kupa vede vavade ele ti opolopo wo pe iwo to telese to ye ko ma yile nema kare lohun nema yo ti yi data feed lohun ti o to pada dide lese kese to gba ballu lo ase o si ra re ni ifarapa na lo pada jasi won ni yo fe gba vede vavade to be ya bi ose meji si meta ko to pada de nta gbo niyan o won ni yo gba to be ya bi 2 to 3 weeks ko to pada de ese ti won teyan ti o subu won lo pada yole o won lanku na lo pada de anku injury lo di fun vede vavade o gba won bi ba pari international break yo de pada bi nkan se ri nu o tin lo bi awon agbabolu bi marun bayi to ti ku o ninu awon agbabolu tan kede oko won pe yo gba bolu fun le gesi Declan Rice la gba bolu tutu to se jade pe ko ni le gba bolu fun le gesi o looto arsenal o ti igbe jade tan yanyan iru farapa ile ti Declan Rice ile to ni won ti igbe jade bi nkan o se lo sugbon won ni bayi Declan Rice o ti jade ku nbe Kopama o ti ku nbe Kobe Maino o na ti ku nbe Marcus Rashford o na ti ku nbe bakan na awon alakoso kan ma yu won confirm e pe Benjamin Sesko o na ko ni le gba ballu fun orilede Slovenia iyan ni international break yi gege bi ta gbo lapa abe onu lati be ye ja so won waju eje aye ko to ti cash e o ku seju kan ta fi yi ko to ti cash e *347*1004*1#. Tabi www.cashier.ng. Postcodes. Agbabolu nigba kan re fun iko ti Manju ati yikoto ohun o. O lawon alakoso ko Manju awon ni won baye Mike Carrick je. Ti nkan ba pada lo daada fun awon na ni won ko ba Mike Carrick o. Pe gbogbo awon mifida gidigidi ti ayo loko ni to nawo si. O nawo si Elliot Anderson won lo wo re won o lo iyen lo sinu ko Man City. O lowo o nawo si Matheus Fernandes won lo wo ti e won o lo nu ko Tottenham Hotspur. O nawo sa awon agbabolu kokan won lo wo won ya danu. Sandro Tonali o na lo sinu ke bi agbabolu Tottenham Hotspur. Won wa lo ngbe Andre Santos fun. Won lo ngbe Yuri Tillemans fun pe awon ni won fe baye Mike Carrick je o Postcodes lo so be. O ni jaja won gbe Mike Carrick tun bere fun left back. Won tun gbe fun. Won na won mo manage Luke Shaw pe awon won baye eje ta ni number yi. O eto lo bere number yen. 39 49 ogo.
1: Hello.
0: Hello, ekaale o.
1: Ekaale sir.
0: Splash FM lati pe yin si jani oloko dana loko mi.
1: Ale brother, je wa.
0: Ega sir, ki loko yin ibo le wa yi?
1: Opo la jubi abi ojo.

mo ki gbogbo olugbo mi ijake jado ni gbogbo bi te tin lanfani lati gbo mi ni ale yi e ka le o gbogbo eyan omo lohun to ba se ami bi to duro si yen tabi te tin gbo mi pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo lohun won ni ki nje ise kan fun yin lale loni ojo monday ojo aje e wo nkan ma e wo mi today is 21/09/2026 awon si agbara ikan ojo kan ti emi awon woli ti danwo on la tun gbe yewu bayi awon se re gba ni a fe da pada loni mo fe mu nkan to sele jesus ti nju ni mo fe ko tun sele pada eni kan bi bo e ja mo babo gbogbo le e ja dide won ran mi si ni so gbogbo bi e ba wa ja lo dupe mo mo pe ni lu awon kan kan angeli yin ran mi nse ani kan ni ta angeli ni jesu to ni ise lo re na ni o oni si ijo ti nbe ni philadelphia kowe re si angeli ijo to nbe ni ah to nbe ni efesu kowe re jesu ran mi ise si omode ati agba mo kin to je ise yen e ja wonu yare ona kan lo ja yara iledumare ona to je ope ni gbogbo le loni ojo aje ni gbogbo bi te ba wa engineer e ja jo gbe orin soke

0: gbogbo èyàn mọ sí ogo go go go go bo se dọbalẹ gbogbo èyàn ọmọ ọlọrun mọ sọ pe mo dupe ọlọrun ọlọrun o se wa yi ka o tun wa yi ka o si alagbara giga oba nla oba angeli oba to po ni ipa ti agbara ada ogo pada fun o o se o loni ojo aje o se o loni ojo monday o se o fun to se ni gbogbo ose to koja o se o fun to se ni ose yi titi lai lai lope wa lodo re awon ma bi oga awon ma fola fun o jesu ayin o ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olorun nibi te wa se le dide mo fe ka fun ke ka jo ki hallelujah nla mejila a si si ogo mejo si enikan ni why you are wadabire on tan lo ni sa hallelujah nla mejila ogo mejo wa si mo foto banke nibi to ba tin foto nke mo fogbon mo fopolo wo nibo ni mo fowo pamọ si ma ni e mowo kan lowo temi o so tele si eyin te ba mo pe olorun ni baba re ti jesu ba je baba re ti emi mi mo je baba re to si gbagbo pe olorun to ngo adua ni nibi to ba wa olufe bere o lagbara lati bere owo nje re o lagbara lati bere owo te sodun o lagbara lati bere omo alase ni o ogun tawon omo yo fi ti osodun in ta fi sodun daddy e wa gba bayi emi olorun emi si bo ka to se nkan kan e ja jo ki hallelujah nla just 12 and ogo just 8 ka fi so ipa amore oya somebody stand up and shout 12 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah wa juwo si in the name of Jesus holy spirit I am happy ni agbara eni to ni aye atorun ojo wednesday yo gadi e eyin olufe ni bole tin gbo mi bole wa o ye lo mu owo kan lowo yin bo wa se lo mu wo wa mu phone e lowo e mu phone yin tori pe ko to di ago mesan ale loni opo yin o ti bere si ri owo odun gba emi olorun ki nkan lekun orun ki n si lekun orun pe loni o n fe ma fun yin lowo odun emi o mo bi ti o ti wa mi o si mo na bi ti o gba wa bo owo re nbo so le lo mu owo kan ki n so tele si owo yen lo fi pamo aro laaro lo mo fowo kan bogo se nje ti olorun o di ale sunday o to nile to ba wa di ale sunday ntun ni e mu mi bi ogo se nje ti olorun enikan ni money mo pe ni owo odun mi da enikan ni se mo le gbo owo odun lowo olorun ni se bo ni baba re e je so le so nkan merin ko to di pe ma bere si se nkan kan what are those things timo verse 4 things to note about the purpose of a thing in kan merin to gbodo mo nipa idi ti olorun fi da owo to fi da nkan gbogbo nkan laye idi alakoko when purpose is not understood abuse is inevitable eni kan ki n woli so yen so ori teyan ba mo di ti nkan fi wa si se le yan fi nkan eyan o si lo abuse is inevitable to ba mo di to fi fe yawo ni isin omo na yawo re ki wa se po omo na nikan o tun le ku nle bi omo oba ti to loko to ba iloko ko ni mo wulo re afigba to ba to gbe sonu won lo bi ki mo yi bi oba ti danle oko meji wo ko ni me to san iyen nikan ko bi yen oba ti mo yi owo ko si ni o le mo tun mo to wo je mo labi akoso bo ti wule ko ri and ki se yen nikan ai mo ye nkan lawon eyan mo gbe sonu ti won oba ti mo di ti an fi nilo e so awon kan tin ba ni e lo muwo ke fowo kan ko ni ni minisi won because they don't know the purpose ti mo fi so pe ke mu owo inu isipaya lati mu mi ri so when purpose is not understood abuse is inevitable so ba ba ti mo di ti an fi ni teyan fi se nkan to nse yen si se lo nto mo sasise lori e iyen nikan ko when purpose is not understood pursuit is neither exciting nor enthusiastic enikan ni ki an wole so yen nigba ti eniyan ba mo idi ti eniyan to fi se nkan tabi ti an fi da nkan olorun ba ngbo si se ni keyan mo le nkan yen ona ti o fi mo le ona ti o fi mo wa ko ni ni ayonu ati pe ko ni dun mo is not exciting or enthusiastic. Koni fito yaya to yaya tinudidu ma wa. On lo bide pe buyo ba wa owo tayo tayo to yaya to yaya tinudidu owo le mo yadu. Awon kan ti gbagbo pe su lowo, that's why. Bo en ba n gbo bayi omo gba won ni wasu ti o mo jowo lo. E sa eyin te mo ju wasu ohun lo. Gini to wa sele. In to ba ti anyway ki sejo re. In to omo na lo omo. Aja nu we ki buyan je. You won't pursue anything with joy when the purpose is not known. Be your batin man can't even say nkan. Ko ni le le nkan yen tayo tayo. Se mi ti mo mo di ti mo fi nle idagbasoke ninu ijo. Emi ti mo mo di ti mo fi gbodo make e, ti mo fi gbodo ruwo. Ni se bi baba se wa yi atomo re. Ko se ti oda owo mo. But bi an se fe owo yen si yato to si ra won. Bi an ba bi omo ni se pe ki n wo fe fowo se. O le lohun fe bi ra gudi gudi. On fe bi ra nkan bayi. But bi an ba bi baba yo mo pe n to fe fowo se po. So iyen nikan ko when purpose is not understood, misuse and wastage are unavoidable. Enikan ni ki n woli atun so yen. In ti mo so ni pe ti eyan ba ti loye nkan, ti nkan ba ti yeyan. E sa ko si bi eniyan se ni si nkan yen lo wan tabi ko ma fi sofo. Asiri ti nbe nbe niyan. Ati ri awon omo to je wipe awon baba won fi ogun to da le fun ogun emi mo won ni to je pe loni gbogbo ti baba won fi lele won ti ta jeun won ti fi muti ngba ti oye won mo pe keyin o to le sise kan ogun oni ton tin ikun won otun opposite osi. So that is why when purpose is not understood, misuse and wastage and unavoidable. Ko si fun to o se ni mo fi nkan sofo. And e wa gbo mi oni mo fe ko teti bele je won ran mi ni ise kan si yin mo dide ko na wo bayi dide wa wa kigbe baba mi mo fe gbowo odun lo re ni in the name of Jesus asem bole bayi agada minu me kwa bahala dish talia tahala dusha olorun ipe oba mi mo pe Jesu iwo lo lupe ti mo npe ologun ajobo gbogbo eni ti ngbo mi odun ti detan bi won ba rowo landlord le keru adai masha iwo lo ni lo so fun won pe wa fun won lowo o lo ni oni ki ni ke mu phone yin dani ma ni ke gbe lo si bi eti mo bo. When purpose is not understood, misconception are unavoidable. Any kind of killer win misconception. Since la win, you must go a boya. One must see a bo. Ti o ba ti ni detail o ba ti mo di to fi nfe nkan. To ba mo di to fi ni lowo. Olorun ba ngbo. Injo je mo pe asibo ni. O mo wo. We have so many people to je pe they have misconception about money. I mo ya won to je pe ero won si owo, ero ibi ni. Ti o ba ti ri teni kan so owo, won a lo ti faramaye. Ni ti lo run apadi niyan. O ti do me esu niyan. Ti pastor ba jaja wa so owo, won a ni pastor alafi aye ni. Esa to ba se fi osowo in time boy ko ni se se ai moye nkan la fe fi owo se ai moye nkan ni o di ete abere bo lowo adeti o de te ti o ba sowo iwo to ba mo ko ni lu e sit down mo wule ba wa dasi to je pe o ti gbagbo pe ko ni lo owo inu se ranse Jesu o le ri owo yo seyin. Oh my God, aseyan le lowo ko mo dese ko si mo lojo bo. That is life. Emi Oluwa ko si mi kala o ni ko mi so fun awon eyan mi pe ki won be mi ma fun won ni owo ko to di ojo Friday ma fun won ni owo ko to dago mesan ale eyin wo le gbagbo mama mi fe mo injo je mo pe awon kankan gan be awon isan kan be ti mo ba ilowo rin ti o ba sowo to je ngidi to ri nkan gidi saje ai mo ya isan kan ni o mo si o bi ba so pe mi e lo hospital mi e se gini bayi mi e se gini bayi mo mo nje to ye ki nje ni mo ma siko to ye ki nsun ni mo ma be nto ye ki nsun si ni and gbogbo awon tin gbadun ti won ri ise fun olori meji ija shanaka hada wa foke ni gba mesan mo sile won fun o ibi ti owo re wa oya ko jade oya gba se won so nkan fun o ninu iwe Proverbs chapter 10 verse 22 ibukun olorun ni mo mu yan la life la la kankan si. Nigba to ba di ola ma mo soro nipa awon nkan meje to gbodo mo nipa owo Olorun ba ngbo etewo e mu phone yin jade e ma la dash àwọn èèyàn ifẹ́ dé ìpè mi wò wọn mọ fẹ́ kí wọ́n gbàgbọ́ pé ìwọ ọlọ́run sì tún sàánú aláìléèyàn ẹ̀yin wo lẹ gbàgbọ́ pé ẹ̀rì àwa ní Jesus City ẹ̀mí olúwa ní kí n sọ fún àwọn èèyàn ẹ mú fóònù yín jáde ibẹ̀ ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ìyìn tí mò ń sọ yìí mo fẹ́ fún ọ ní ẹ̀rí kó tó di pé máa gbàdúrà fún ọ ẹ̀mí olúwa wá ní nígbà tá a bá fi pàdé ní alẹ́ àwọnú convention ní aago mẹ́ta ọ̀sán ẹ̀mí olúwa ní kí n gbàdúrà fún wọn kí wọ́n lọ fi fóònù wọn kí wọ́n mọ wojú ẹ̀ pé nígbà tó bá di aago mẹ́sàn-án alẹ́ kí n bèrè àwọn tó ń ti dá lóhùn nínú igbó ń bẹ̀ yẹn níbi tá a wà inú igbó náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí rí àláàtì owó olùfẹ́ ọkàn yìí pẹ́ nìkan rántí ẹ̀ à lórí condition kan èyí wo lọ́jẹ́ pé tí n bá gbàdúrà tó bá rówó ọ̀sán ẹ̀jẹ̀ ọ̀sán ìdá mẹ́wàá tó lọ ń báyìí ti lè mọ̀ pé kí n ṣe wọ nìkan lọ fẹ́ ná owó yẹn múra nǹkan ṣẹlẹ̀ fóònù yín dà bọ̀ kí n tó lọ ẹnjìníà yá délé agbára mo fẹ́ mú nǹkan jáde mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo lẹ́yìn kó rówó àwọn nǹkan rówó àbí tó bá bò mọ́lẹ̀ sọ ààrẹ tó rówó lọ́wọ́ àárọ̀ sí níbi tó wà yìí wọ́n sẹ́ndì owó sí ọ ẹ dìde ẹ má bọ̀ ń bì àwọn tí ń rówó ẹ sì fẹ́ evidence yẹn wá ẹ má sì mí gbọ́ o ẹ̀yin tẹ́ ẹ rí owó nígbà tá a parí làárọ̀ ṣe mọ̀ pé mo lẹ́rìn owó kó tó dalẹ̀ mo ní wọ́n sẹ́ndì owó sí ọ ọ gba alert tí n bá ti bi yín èló lórí ìpínlẹ̀ ọmọ ìlú ayé ọ̀sọ̀ yẹ tó rí ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀ bá ìyẹ̀wò bọ̀ yóò tọ́ ni ṣé wọ́n lówó ó yẹ mọ̀ bọ̀ bàbá èló lè rí.
1: 736 ló wọlé 10,000 naira.
0: 10,736 èló.
1: 200,000. 37,000.
0: Ẹ tòbí ẹ má dàrú. Èló lè pé.
1: 7,000. 10,000.
0: 10.
2: 529,000.
1: 20,000.
0: 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000.

0: Olorun meta lokan. Soro.
1: Ele Senhor.
0: Messiah ya. I'm going to go to the house. Gbogbo eni to ti gbagbe re gbogbo awon ti oran ti re mo gbogbo awon ti je olowo awon ti je onire abi ti atobi o ba fe dele won mo so le kan na ki emi mi mo ko gba owo re jade ko to di ale ola ko to di sunday alati owo to ro ko le gba yo jade fo in Jesus name. Ma so phone we. Nice. Gbogbo eyan omo Olorun se phone e si wa leti e. Oya be si iwaju e kan wo bi igba to fe wa lati. Ti n ba je wo li Olorun. Ko to di ale. Provided the loyal adehun. Eyin wo lesson ida mewa to wo ba wa. Mo fe so fun o pe emi Olorun ni ki n tu owo to fi soju. Emi o fe mo bi ti o gba wa. Angeli to n pin ire Olorun. Mo pase fun iwe nje Gabriel. Ati awon omo ogun re e wo gba awon phone ti aye na soke lo yi e ba na shaka hala ambo ba si fe wo lo sori Facebook ninu gbo inu gbo ibe la won eyan ti ngba alert won ranti won ni Olorun o gbogbo awon eyan eni ti o ran lowo ti o sanwo fun o awon ti o mama sanwo oja yen ko sa ti wo e ba di ada ke tu bi aladasha ko to di ago me ni gbogbo oru ko to di ojo Thursday mo gbo soke ipe Olorun ninu aye mi mo ni ko sile kun owo fun o gba owo e gbo owo ta fi soju in the name of Jesus bo wo ba yo kun nu se ise buse bi awon eyan yi ti won oro ohun Olorun kan gbe jade bo se gbe wa bayi na loni ojo aje bo go se nje ti Olorun gbogbo eyin te mu owo dani owo to mu dani wa wa fi pamọ sibi to ti mo fowo kan laaro every blessed time to ba ti fe jade mo fowo kan inu bibeli ni Jesu re o lo bi da to ba gba Jesu o ti ditalika ki wo le ba di Olorun emi sona ni owo Olorun si mo ngba to ba di otun la se ojo Wednesday ha pade si ba si ba nwe ma ani kete ti mba ti kun ninu studio gbogbo eyan omo Olorun iyo yin e gbe pade mi lori Facebook ati TikTok ati YouTube ago mefa abo odekunle Epaphras laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct odekunle Epaphras wuli lori afefe ori mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me ago mefa bo 6:30
2: omo wu mi wa si ni
3: ni on the 4 ti mo wa si we ma
2: on the 4 kinu
3: on the 4 September
2: ni time on birthday mi
3: be ni sir
2: e wa si we ma nbo le wa le si nbo mi
3: we ma na
2: ni
3: ni sir e wa gbadura ni pe k'Olorun se nkan tutun fun wa ki osu na to pari emi wa gbadura ni ojo yen mo ni ko to di ojo bi yin mo fe ki Olorun se owo ti ma fi raja si shop k'Olorun se fun mi ale ejo Wednesday yen ni mo reyan fun mi ni 1 million naira
2: no we kan ma mi ri bayi gba gbogbo ona Olorun mi gba gbogbo.